sauber. Ja, dein Mann, sie trägt dir und dein Mann.

Qinqwas qinqwas qandwe ngadile ke sadalisa ko qwa ngha ke sambe stipane tika mqwas aroma kwa amqasi nthida ke qumqa ma qucubese incamsa bade qa qasa no ngol tika mqwas ay qhayqhayza khu gisathe sa ituma guruba sen utima taskosep ke ngiba maduma hololos sathe sa ituma guruba sen utima taskosep ke ngiba maduma thira ay qumqumdras ke qhayithidu ko tika mqwas ay uya ay qayi kankan stiami se sen tika mqwas kwa munqandu qhayis aroma thida ke qum ma qucubese incamsa bade qa qasa ngokuchayisa tisko ngoran commission qaron tixa unqanga tisi ngoda khontina achayise isa team nokungasa qhayiro wa khabeda kuqhoqa ibede sa amchap ngap idea mi se inqasihalila netis isinacisa sechanqa yathi ngali ayisi amsinqa imidi cha nida uba sinseqhayisike khotha qumse isa sekoqwaski qwasa mandisi mandisi cikinqa unqaro ngicwa iqwalile seqwaski nesa team igene ungasa qhayia qhayi komstingira mai qhayithi acamithi qwabthin ngalukuthi emuqelo dibirosa khugira ngali qhayi komsela mai hora ka backup nekoqa uthi diwali ke ngeqisha seqhayise digrami hese thi ngairo se anare auro se ana tanqawu ingcalisika bayigisa kanani nqwa kunqakara ngqoburu wakhabe sigakara qhayiba qhayiro qhawu qayiqa thi xayisa se vaselini cha vaselini cha ayinqaka sobo ngaharesi yami ingqanqayina ngcaliko secama hot kikokosina ana thi acwaro nthina dohoba ngqayisi anare ngqayisi ana cwan thina ngqayiro se ana xayisa ro se qhayi drami yesiswa pnaskise gori khadi thi nqam ngqoqana huri sikhuwa drami yesi dawutan ham se iswa pnaskise nesa thi ke ngqobe khanqin aguna snatse kuru mkhariro se igikuro tin tin masiro ngaba kuro hon asin se gau gu tin gu hain se igen nga dira gau sen huike kaire kaire kaire nga gau igia kai dira tingene kai tia nga ngari nibakhudi si tam ngay ranga kukuro wa kui tam nga haka kama kukuka saati ne ya kaba nga huike saati na kai sa breba gau gure breba gau gung breba gau gung na unga sa sao kai pjikwa kaya ba ti ne ngecha ko kwa kasina kura kekwe kakwa na skol kukwa kong utin kekwe dira main ui se ngari gya kai se igen nga dira gau sen se igen kwe tika kose ka iswa pnaske nesa ti huru hudma ige ama kai igia kai igia dida doho ba mire huru be hudma ige kai igia ti tao tini hudma ige kai ba ti nisita ge lo tida ge nga igire mi disi koron as kauta nasa kaba huda ge nguwasin chachwa kai ba ne kangu gira na ayu DC koron asa khun giya khuna khara tsa tit kot ka sigere gi outcome club na sna na DC koron asa khu tsu sinira khaban wa sti khayip tin kham sa dira ma in khan ugu stan ugu stan ugu sti ngari gi ra ha se ge se ge ngadi ra tsa usin ka lo hu ka ngap ke outcome club ken sing ngabon da ha didin na na se in ai gu ge ngaka tira qom ngai tin ngaba khun asa ngabona ra qise iso ap nas game ne sa se ge ngadi ra tsa usin ka lo ne be kep ke ne ka ru tse di ge khaini de di go mi ye ho ge ngai ro se ku kaikare tidamire magos ke gwasa ngiko ayi gwadire madira mi khona ndiswa ile ngos ka igendo para ndis asa khusna pkem bobi kanga basin tase tala midira tinki khayan lesira ngaranti anintina mara uma ngaranti anintina mara uma ne gwas ei fruso sitin ngaba khu gamron khona rama dira misses ke ndesa se igwana din kungse khayi tiko ka ditini khona diti ngas kaqa ndira sitin gwa kungse iswa ngas ke ndesa tin kwachini miski lediga sang ayo da jikaisi rang umfas chibuji kariga na ngu nchi khunti audon di khunti na rang ngaring laigire kakari si haba sen tiku igang oro mut kaimati koro uiro uiro hugang ngamsuna tika kanti tika ngaiba ho o tika tukais e kobasin

othaqhoba sinqakhayise kuqwesa seiswap ngasikendisa thing andibatsa iro cawe yingqabaqhaba qhayo thi nqakhayisa ngaqhaba nqanqa isicawu ngaphina ra hase ithithi nqasika sine cu iqhayise icutsa xoyo kuyikanqo khabe khanqo ngabana ari ka xhostina kheme uyiro manqa icu iga khabe ari ka xhostina kheme uyiro imore hinda e khani ba dayari mudo suma thud maha kuyigene baqanye duma hadini la mise inqabe isikendisa tsira koro qharuthi la ka koso apnga dilami khona class kwathi na qhayya dindami khabe nge khona qhayin hadirami thi ida ka koso apnga sna sikwansa julia gen kostina rami academia ba khusira tinje ko qhayi ores qhayda kwari che usel nda damase stingirami ne baye qhayya qhumen qamski qhayi adigirami he inqidi mulen qabe nqamo madiya khwe kha thi qwansa smona fabela ka wadi stingi hololos qhayi qhayaske osona sa dirami qhayaske osona sa khabela ginqayi sisengo igwa qhi dangi hololos dirami se thi osibo biyanse stingi moro moro qhayda jeko dirami thi qwas kwathi tana qhaqha obtinge sila tinje qhayi amoro du qhayda ko athi waqaun tina do khoba qhayi thi qhayisa thi sa ungare dirami se no khoba ka kose ke iswa nga sina ski usi beri beri chili sna ramin khonda besna khaida go a ti kana sis kontina do khoba khaire digene swa era meti mega builds khonda besis na ontina khaire isi senqong drama yese iswa nga skene sa team qwansa juliet riana wanqa go tsa o se sting ke sila tinje go khaye dira meti moro moro elopting khumi akai khaida go dikwe kha khwen ngkhaisa test drama ke qwansa david king kabukaba khaida go a twa ske dira misen no bara mi yese iswa nga skene sa 8 mubazin senobia somsis na kuriye sku nxakhe ba swap astoho ba chai astaiti le swap ay kan kan di uya ba nqwamile cukuri ba swa nqaro ba swap nqadi game ne bala mi thi qasa sna din nqano se sting game odabisa khu qanqwa sila tinje ko chai dira le qwa qaro mara ha mi se game thi ida ka kose ka i swap nqai ke no khoba ida nikoska ngadini qungse i ngadini qungse i qhayi adi darami khabela ni muthu qhayi se cu i ngicwa uya qhayi adi darami khabela ni qhayi in tine bala ka koso apnga sna ske jefro stephens glasses na moro moro in khatwas sila tingi khaya dira me tine ske disi hun as kaman qayb dis cam wa ti cam dis ngalin an ngi kuri disa dira harami se ske nesa ti ira lo khoba koro le bala ka koso apnga sna ke qwa sa fret ngari tina rami in khaida jego khaida jego in ka jego ke in khaida ko a dira me ama khai a sadu gro mi khama a khai dira me se iso apnga ske nesa ti qwa sa kha kha aus kari se tingi khana sa khosila tingi ko khai omores dira me ti osiro bobi osiro usasting ke obvious ingawo bakho qenqwa siqenqwa siqhayida ko dira mise skende sathi nobala ka koso apnga snake dami qayisa seyaqhayi dira mi qhayiya bun starte again tika mqwaya dira mise ke usin qadin ngalisa gore hab dami di cancel kana huske nesa thi ida ka koso apnga ske seslistina bedanisa khura mi sida kinqana ukuthina kwa qonqwa nanoba qonqwa skila nqeba sen hype ke waqhaqa isasimlo go banqhoro senqwa ma siphinkeni la hadi grami ngego di gigene qamithina gigrande go waqhaqa out ma hi tige ngadi qamithina pa ipna qwa ntina gigwa ha ise tso go thinkela ha si qwa sa belman saibe singe qhaida kwa dira mi nga tsoga bam tsasa go skene sa thing meben go se tsinge kenqoba go qhaida kwa dira mi thing hololos trouble check dira mi se ske nesa le tsika mqwa qaro ma skene sa thing qwana sabjere me aptin khaida ha glass ke moro diraming thi ida ka go swap nga snake ne swap e pen kwas sise ke khaigo slap nga qasa slina ida sting lc harage ta ke qonqwa sa dasa ske diraming khain go adira mi se skin sa thing je flow tamas sting ke khaida ha diraming aqana khasti coin qonqwa on season on 11 ada ke hukka khai ha thi commission school kan kwan hai satis ifro ivon sal dimise iswa apnga skin sati uma e fasting game le sap e khaida jego khaida jego khaida jego in khai gya ni be ye khai ya be se bas ein thira ge go khai khabela jego khai dira mise ngam dina go se khai ya kon ge ngam dina go se je khona la khai o si ye ge khai o se ma commission tin ga ba go no go ba si seng kong sna dan hi se thi o be ga khaya dira mie ga ba tin go je khai ngait ma dire ke go khai ba et ma dira mie so ap aim e ba le se tin jeng ga tsa ba khora mie sila tin ke khaya ne qwas e moro dira ha mie se ke ne sa di ke ne ba ha mie se ke khairo a khairo a khairo a khairo a tamala se be sa khuda gira mie o res was na khairo tkha ba go to kha khai ha sa test dira mie se tibeli sen go ba tin ke ba mo lokasi za go qain qwas dira ha mie se ke qain qwas dira tin ke khaya du buse sports terms aim dira mi ke beniban khabe kaise a khai nabastina dira mi sen gori khas kemara goro mi se qaya se khaya sa diskre kwa sa rebeka qabe sa min khai a khai a thi a hora ga sen khai kan a ngudi thin ngwa dira mi thike qadi so ma si bala qaus ngom dom apol qaus se thingi arano sa khum zila thin je go khai dira ha mi se game electron khap thingi khai ma dine qwas era mi

Hektisch Lodi. Ti Nanhuan Tichun Tingren Mari. Nabale skins of a vanadas na Osango Tap Aisa. Osango Tap Aigin Nadin Marisa Ma Tiduga. Nadiso Conagra Moon Sloan Chihuna, Nari Hatiran Amahue. O Tugedohoba, Trainer Tresatui, Tam Haga, Tam Mona Tui. Koro tenga tena tesa tuim tam haka tam ona tui koro tenga labado hoba ngire labado hoba ngire ngang ngari pje goma na banana sna gin arisna de gemersi tani tin omongo tani tin tabi ku tari ka kopstex tani eho goro mibai gin etis era kaba mi slow digi ngari ngai tige ngari in hoan tina ngari ngari e digi ne bara mi ho giri ngaba koro re tina yuko na duga musa abda ngori re kwa isa magan house tingi kaida ali rota karong asa hura mi se ti inspector deresi atunga kose tingi dira tingi go kai tinis kin oisa si tanda fangalin naris ting tanda ngaberos kaisa disiguri hago kaisa disiguri hago oye haisa testi ke doko bara mi se game ti as testa doko bara kai kwa ke skolda na Mr. Joseph Hala ngarip dike kwa shikin masa dike ne bara mi se game no go bala ga go so apna sna madira min class class kuna kwen ge kai phang ni sifru sin ausa si thaya kama gira musena chisa so lastika kharu gasting ge kai da go adira mi chi ige manfren house tinang khanda besa khusi da tingi kai adira ne class era ha mi se ge im sira tingi kai ne class edira ha mi se game ti ida ni go se ga iso apna ige no go batni go ska usi kinda ni ka banga sna go khola disngona ngasa khu kai da go adira mi tin kai mani tinje go bugu lenta khusi da tinje go kai kan go astira mi tin elsa bi ngaristin ge osona vilita khuramin akam sna go ha khabela ge khaya tirami se skin se oba fredro go se tin an amsa go khaida go adira mi net was aim se skin se khaida go tira ge tida elo bara kan kan urusi aroma tip ge obresa bara mi net was a skin se oba ndap tin da min kan was kan was khaida go adira mi se skin se tin oba johannes kali se tin ge khai ti go se la mama go bugo lens nam holo lost tip da mi se skin se tin is ge usi bebe ga bana sna on den gerem basa go kan was sira tin ge khai adira mi ti pit african ri tin ge o chorang go sa go sir ge tin go khai kan was sira mi ti ti tabe sa go ge khai da ge di only list ra mi only list tin ge khai sku adira mi ti ka go so apna sne ge ka sa brigidi di fopchina okay o ganja bar ga go khai ko a go as ge dira mi team auropen ropi tabal labanelop tingi khaya khabe ja khai khops ka digrami odlabizo khai go ge digrami ga ti scolding up mr kudin khobe tingi khaya saupkin is dugo tatwa digrami is saupkin is dugo tatwa ama tatwa go go skim this go run as khalga I je go kham dira ha tirani ana ngani ha se sara ngana ai dia abo se tingi rami hololos ngada si sini khai da ha dira ne go as ai hara me se skin ne sa ti ibon kan es tingi sira tingi khaya dirami o chorango sa khuskin sa ti lukas as tin october ho khai da go adira meeting rome ko basi tingi moro oresman dira de kwas era ha mi se ke ting ton lucky chanigap tingi o chorango sa ho qaisa se ge khaine ba khabela je go khai dira meeting ndom khadi ga bana tin da men khaida go a khaida go a kwas ke nesa kwetika koso ap iske nesa dira doho ba mire noho ba kwa utika da koso ap nga sine ike anes khu kwanza srepeka sina sila tinje ko kai dira ne kwas era ha miti ya usi khalinde dudu padu khas tin kai da ha kwas ke dira miti jegi wani kwa mus tinje ucho ba khu sila tinje ko kai kai da ke ko dira mi tige nga dira kwa usen se gen apostel francisco stanga lamo tinke nga ba khu kain kwas kai da ko a dira ne kwas era ha mi se gen se ge nga dira ha tausen se ka ron chikam kwas na aroma e ngito wi chai ngito wi chai ne badaga ko so ap nga sine ge ya ngan ge khuron hia ha se ina ngan ge khuron hia ha se ina dida do khoba mire chi idani ko se ga I so ap nga ge ngadira tausen ngadira tausen akwetka miseka iso ap ee ti itini kotsakoska ye dam disero na nesira mangwa neski neso ap ee obekha mani irsa khusa ti ke he ngadi ha se ike im kai a tara do khoba ee a neso ap ee qoqosen dau tara qoqosen dau

0: 빌런 프리즈 친다면 가이로 이기야 하리 담으로 이도 이기 나 봤을 땐 과거 세대가 바이가 호치기야 바이사세 아 가이 디기라미 앞게 떠봐 내 지금 또 와세다니 고스카우 티 마담이 가마 이게 와라가 베케 나바 가이반이라 거다 세디기라 미에세 내가 루베 개바 나게 너호 바 가이반이 혼간 옵친게랑 엉바세네 나이게 능아리 나이 나리소 마시 나바 고로 혼 아이세인 아 코츠카 코스왑 이스케 네사티 이게 가서 반다 고친 나이고 가이아디라 미야메 아스케 베르헤노스 이사 세이겐 가디하 시라네 싱무도로 팀 제스미스 아 제스미스 카우가데게 고부세 카루 에몬다로 데마티 티 하론딩 아프나스나니 카티 니스업 에임 고인산 아르멘 아니스 타라헤베스티스 아르멘 아니스 고인산스 로스나네 바니라 오암신 ti tanan pading hwan dile mati tin labahu nira si next month just start mitian haron na mati ti sorosi kam kam sen hurun dis na nira me se jbs kas na nira no khoba nira khaun khause ises kin la sane kam twas na karma na ripira sala disa go laba ne chesa ira qausen se hoy game khai go na khai mana khai khai re khai a am gu se sobo vaslinika khai yo Oduanda guru mshitska hao grise ui kaisen ai ngantina grise sobo I ngai jikman kaisele kam kai ngai dem Tisagi arako yige tfuse kai pkadaya ti Haise tu nishka kwaed maskan abaya dira diyese isu ap iske Nesa huyao jeng aurose ana Tagi khatka nese kausa sila musen digami I kai gya diwin garam tak duikho in hoa kai ge kain ai bere ge ka udi mire kain ai eske soro sara kain chi di gun ga dam I ngadi tkan hami sen swap nas ge nesa sirani di kharuti chesmi sa kan khare di amase na o de konze o de rai zo o de ne ge to ho de dai go khawa chesmi aroma di da kai kwasan na
1: pai kwas iza kwas kwa kwas di da tawe de gu kai kain ku sen ai su khaya kwa ga yini amma se awa tin kona aye khaini di gugami tisa amma se sa neche kha sa te mi tsinau hami khaben hami sa da gidi da muske kaje tsike tuise ana otsike mai ti diren ai khabi gi tuise ana ana ngai kai dima en aurosh gutski ne ana tuise ana so sen aurosh du ya nare ya tao khabi tata basnta khaya dimichi koi edo khai a kai se dimichi da ka koi o khai ra kai se koi tai ni tai ni a khai ra dirami koi da kha tsuan nena ni ku kra khetwe si ma o tsuan nena ninda skol ku skoli ka ao madi chi e ka karabi ni sa tu che ka ugai skin asa koi kuisen totosin ko ago khuji totosin tanu kap kata basin su dia khai chi towa khai I khai khan an gu sa guru chi towa khai I khai khai khai ba gu sa guru chi towa ta khai ya dimi chi thoi sen sa kha dran khoi gi kuisen khai ya ta afi mai ma kuisen chi sao on khai si do chi khai ngai di dramit me tai ya ka do no sabin da ko nan ka ru ko uni ko ka da ge edo mama na uwa kweda. Ti mama stira ne chimi kweda. Mama na uwa atonwa da. Kungha noko atonwa da. Ki kainka kweda. Ama kata gini. Mama na uwa chuma iya. Aira atsa ay ma chua chuari. Sa surosa kobi chua chuari. Sa airosa. Ha tite mama ha papa han gini dan in ay. Tai ga yuti masuka ngabate ti babuka ngabate ti ti inuka ngabate ti ka ai ti ai ike kung uya ha mama ya ha ya ta ki ai di ai nira ha cha cha hi ti masa chini ti masa ni ti wan wan kai gi ba de chi da ni ti masa ha ti wan wan asik ha mama sa ya ngai ko na ke ne ka tin ti ka cha cha mama sa ya mama sa ya ngai Isat di kai kha khuna ai chuma di chwa kha it ari ui kha subu bai kaulu ne I ai gut ta ko khoi I ai gut ta khobasn khoi ge ai tma cha tom tma cha ai obasn tma cha ai ai di ra no net ne ne chubu bi ko khumin ai sa ko mai ngai khumin gui chip kira ai ne fas akoda kha ui ba kaisi si kom se chwa chwa nol sa idagi sira chwa chwa an pas idagi sira chwa chwa